umbusa danga nelza makosa anumuna sisi au ya sama kosa amuna yeye koma sama kosa danga danga umbusa danga nelza makosa.